0: ti se o ba gba be lo nigba ti o de be o se moto kan lowo iyawo eni to ni moto lo ba wa si workshop baba ironu tana si wa lara baba baba o mo n to fe se mo o sa n se gbogbo e ni iyawo eni to ni moto ba ni oga meko se ko si o o ni ewo ko si nkan kan o da pe bi n pa yin ti mo se n woju yin ebi lo ma n pa yin te ba ti n se bayi iyawo ba ni kan ba pe alamala iyen iyawo eni to wa se moto ni workshop baba won pa alamala fun weba baba n je amala lowo ni iyawo iyawo eni to ni moto si n bere lowo baba meko wi pe oju yin kore lowo inu yin o dun be ni iyawo wole de lo ba ni ko n wa ki oko won ni workshop lo ba turi baba to n bo mirin soro oni mo ti lo le senji mo ti ni wi pe ko le da fun omo lo ba bere lorisirisi niyan ba n bere wi pe sa ta le won ni iyawo mi ni ko ti egbon ti obirin yin so mo lo ba tun mu binu lo ba lo nigba toko ma dele lo ni ti n ba lo igo mo efo fun e wa je o ma ku die die o mo ku die die ni sigbara birin wa se nkan to ni agbara ti mo fe bere pe to ba je emi to ba je eyin ni ki le o se kini to se mo nbo e je ndako mu eto asiri jile ayanmo eto ni
1: lajanu alara o e ba wa tun se
2: amawal awani jo aye loruko mi emi ni governor fun egbe association of nigerian broadcasters and broadcasters ipinle kwara mo fi asiko yi so fun yi wipe eto asiri jile ayanmo eto to dara ni e ma gbo